kura kreme fa homa baba no na ubenya suje abafira tumia nani yesu kristo free akufuo mno menia saa tu mino tahu ya tuma wewu ana ana watiti se wuti drama ni dia ni owu wa cover ni owu cover tumeno nyano.

Akana Babuo. Hey, Sanyana Semtia. Woni Atanyo. Adu Wusu. Wabaya Wusa. Wakana Pemu. Hey, Sanyana Semtio. Woni Atanyo. Wapaya wusa akonjone wakana babu.